0: Hello, kopi senang anda ke Sobon. Kopi nongok kawan gue mayaditi keselimbahan boros dusun. Kuhoy aramai boh mayaditi keningau FM. Eti ke Sobon tadau ke telu dot bainak ya. Kedua nepedom telu dititulan ke siam. Semua wali nanti keselimbahan boros dusun di Tino Kinaruhangkau di DJ Aidah kia mayati keselimbahan boros Melayu rentak segar telu jaman tadi jam ke nompo. Semua wali DJ Aidah mengeruhang mengambalut dokoyu mayati keselimbahan boros dusun telu jam penegi gi samda jam ke pedam dua datang adau. Miku kurun hot kabar doko yu tadau bayi nanti tapi nai alam sanda tersenong terperimanan kyo lidas dah tinan ginawoh nga otoronong. Kasi kahanto na nuan toko kasiwatan sa nga daw pokawagu da temomuhobo da hitiin pamagunan kya tabi nai. Ampus tadaw bayi nanti ti tadaw ko talud ti. Alansan tako dadat asa senang otoguang. Madit pa karaja, senang dahat karaja kaya pa senang ngawi. Ano na pa karaja, tuguang ang tako, it mangindah po, it mindahu, it kumabun ngawi kaya. Magyagal, nagilansan ang tako, di magyagal lagi, sambayang tako, dat pa senang ngandang ayat tawayan at tarawbay ng maharo da rezeki kaya. Ang kasalimbahan boros dusun diti bakal kasasari 2 jam gisam da jam ko pada miso na po nga iti maggoringaw. Kaparangaw sinding-sinding dusun di tangan ramay. Kapailan nagi palumbusan dahay di. Amarkat po na jam ko pada miso kabar orangaw. Ababayan dataraw bay na di son dukut. Jam ko pada miso talon hapon minit at kaswabon. Amikur ako ngayon tawan, hinukoy na nakoyod gusto abon bayan na Tito Pinay. Ilan to kawat ko ngayon tawan. Adati, hinukoy, kikira jam kasi ang mabudong 5 minit kaso abon. Makinangot ako pa di 2 sinding. Mantadi mi daham zani, mamalihis na kayo. Om nagi mantadi Jimmy Chu, ginawa ko mihad. O doy, alam sana tayo so it, mihad na ginawa ko so abon bayan na tigil.
1: Magkaringaw di kayo.
0: Manikin tadaw ko iso, gisam tadaw ko limo, jam ka siyam, gisam jam ka pada misod ka swabon.
2: Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

Ensan mo kami sa naan ka sabon kung madiwago naging magkinangoti ka ni Ngao FM kyo. Kasalimbahan boros dusun not by not eh. Nyampay daho DJ Maida.

tabi na ipinapata do wasapid di. Iaman kan. Pasikaw kaya aman kan, kasasari magkinangaw ka ni Ngaw FM. Salam alisya madani, kumadi ka DJ Maida, kabisanangan pa panaw karaja, hinog konti. Miyo konti, asa rumagkinangaw radio takaw, kiyo, kadaw. Asa di pasanood kumad kambalutan na bay na aman kan.

May kakal agaras ti kita daw, mga rajak karaja idwalay na panghal dit kasudong. Magtok dit pa yung karaja itupis, masanong na po nga, mamanaw, mantan po narangan ko dito akong matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanod lungkod kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinandat sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Hello Maida, kadi SIT, Dennis Tekudu-Kudu. Hello, ano ka piya pasanood ba no? Hello, nagidia. Kung sikaw to, kasasari magkinangod, kaninga FM kaya? Ang kangaw, nakanta nga igiatid, mga'y pumuhumuhod, nuri. May pumuhod susugata. So, nakamahal na di gagata. Ano di kasi watot upatod dot paso ni tig kuningaw FMQ. Pengkuro po po si kao to sa madud harget magkinangaw nga pinrongaw na pato mad ay mamasan nga pinrongaw kio dadamat to mo si karajan po si kao na ro kayo kio pagi ma magkinangaw po na sinding manta di kadiza muhalib pinyapatan do di saplin gira to piupusan.

0: son duke.
1: Semua nak kutip Angie lah. Mayok berhenti pergi nung dikat kupi Angie lah.
2: Ada gimana?
1: Kapuri anak gulak kia.
2: Ay, kupi na di kapi oboy. Aw ka makan na bay no?
1: Kupi na di Angie lah. Penuyaw ako patomot. Kagum diet pa kakati Angie lah.
2: Ko, palahado yo boy.
3: Eh, harta malut minang ano bo?
1: Mogot po gaya igu Maria tuharo mga ano ko yoko. Isay boyfriend no igu Maria.
3: Hey, kung nagi di oboy mo, aw na mila dat aw na mangin sa sana.
1: Eh, isay kaila.
3: Magyang aw, ababayan, sandukot, manikin tarap ko talong.

Ano na kawago sa suyan di lang sa nukot dati, no kiyo? Dada na po daw kayo orang o da jam ka po dami sa talon hapad minitot ko swabon, kadiyo boy. Jam ko siyam lima na po dami sa minit not by no. Tara ubay na tikya tapi nai harot nurih kami ada program apa now? Lalu pad tenom nga itit kempen menelur dat raha setitis raha suryong kalansanan kati setitis darah sejuta harapan kia dah hilang i demalis kue tenom anak ketimpun di jam kawalu kesabon pagi sam dah jam kapudam dua tengah dah tu. Naganailan haro sangin rongo mantad dati na tenam kyo kasuaban bay na ti haro magya manalo dat raha do hilod malis kwe tenam kyo amisa pakawago panutuban datulan kabansan eskel wagan keningaw dahilay dewan tagaya eskel wagan keningaw miti nakatimpun mantari jam ko turupat kasuaban gisam na jam ko padom duo.

Kebesaran kesawan kemari Johnny Aling. Oh, ketahuan mantan kampung Kitung kyo. Oh cumil lah kagungaran na kampung. Kapisanangan kasabon DJ. Aramay na sinding-sinding kasabon ba no? Kagura-gura kasari tampangil ka. Ay. Mila pa maming gura tampangil kyo. Lobby pa aramay na sinding datinod ti. Intindak na na sumayaw. Pag ginawa ko ti sinding lalayd, mantadi Dato John Gesa, upo sa kug kayo nga duo, am sultanan na sinding di si tipa jahamin. Odoy tipa.

0: Pagkaringaw di kayo.
1: Manikita daw ko iso, gisom ta daw kalimo, jam kasiyam, gisom jam ka pa namisod ka swabon. Lobby agumo kapoylaan. Lobby agumo pumalihisan.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntuo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarasyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumwaig dit okumu, tuntuo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan, da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

jam ka patalo minit tadat ka saban hiti tako na jam ka duwa di tamag karingaw. Aritan iti telisahu kaya tabinay megalit mong balumbal kagong magalisahu hitid paguntako di. It basaan dot IP yung nakainsawat-sawat kaya. Kakalpo i dokumayan dot asuhatan. Tinapod kaningaw, gisam di jam kawalod ka suwabon nga, walo na po damiso o ti IPU daw, kaya? Naasa ng kasari, nung sa kirod, lumabos na binayam, mamaguno dat it mas, kaya? Panakop ka bangam to dung? Lalabi pando, yalo itarot, nugyari kabalingkangan dot, palidasan na pamuhaban.

DJ, kepisanangan ke Suabun Kio, Om Tabita daw ko tolu, kadi andong. Tabi nagi mimbolo tok hinogonti, tarobay no, nukabar DJ, kamo, sunang gya ko piyati andong. Senangan papanaw ka raja, kio, andam ko maraja ka ti andong. Maraja ko bay no.

Harap po ako kapailan diti tapinay. Ito na pa nga program Malam Kesenian Islam Watas Nabawan. Pohoron do tadaw kalima iti. Kadua na po do malima diti tulan ke Siam. Dahil ay Dewan Serbaguna Majlis Daerah Nabawan ke jam kelima sedepon.

Kabisanan ka suabon, Monia. Monia, mantad kampung kabulusok. Hello, DJ Mai, Angela. Ano kabar ta daw bay, no? Kati, oh, masunong no kapiyot, tita Pinay. Tabi ta daw ko talo, lagalaga, tanming balatak, magkinangaw ako, ti, painda, dami tamangot, tamang muti. Mga do ka? Ka, manangadu pa kamayan di man niya, hindi. Tamang manangadu, kiyo.

Misa pa kawaguti man tadi Bobo id Kampung Kaningaw. Pabisa na nga nakasabon kumatin sanan magkikinongaw kadi. Kakalta ko pa iti id magkaringaw tigis sa mga jam ko po damisad kaswabon. Arangaw na kabara jam ko po damisa. Omsan dukot na jam ko po damisa talon hapad minit kaswabon kaya.

kayo gubisa na nga niyo kuy Elika Paujin. Kano mo kinungo sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhoy aramay bo.

jam ka po dapat hapad minute na datbay no. Doon hapad minute po orang awat kabar kayo. Ako may natapupusan na ti tababayan teka segment magkaringaw. Hi DJ Mai, kapisanangan kini kadi arini. DJ kano makan aroy. Lagalagatan makan arini, maninggarud pati dugal ko isay na po idugalon kada na di ko ipulay doon makan o topot mati kapiyo. Bahaya mati, main na pakianud tubat ka. DJ no piswayan dugal om gastric, aroy. Dugalon ka bagiat dusun om gastric na pangamalayo.

mati kepiti kepasarahan di hari ni hede. Ina po it haro teruolot dugalon nga jagaan ti katamangan no kati makan kya. Makan tuman udah timpu. Malayan mga kandita kanan nga di kasubu ti kakati nang dugal.

dit kamayan dat hagak te ka stress nga kapugawit ti matid ti dugalan na sama no tapinay. Irin na kamayan dat mga na kalidasan na insana na kalidasan kyo, kalidasan na pamusarahan, kalidasan na tapurimanan, om nagi pangangakan. Eh, descending di Velvet, a gingol.

0: mato.
1: Itangaw na pa, kiguro, kapiya magidong waig di kabagal. Matad ko waig Thomas. Magidong, anam, gisang walong kalas na daw na pa nga. Kabagal na. Ngailak mo itong lagi, ano, kaparagatan na ito sa ulon. May dat adang alidasan tinan nga atabangan. Nakailak ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdag iasadong. To ilo bilag kawit dat awanita ko waig. Kumamarumbak dat kalidasan, lalabila buah pinggang dit asansagan, papalabas labid waig itinan. Sunduk pa waig to matdapo ngatadal kalidasan to ko, na kikuda dagit adang at panginginom.

0: na ako na latuno di ay manigo pitik ka dahi takanan lo yorwal na tulog ko kasingod
1: eh obo ano ako kakitul po sa katuli kada po nigo ka at kayo na po yung sakatun ako kabasa
0: eh ilaw na sangal na ko piyo mamusoro na po tinanasan diri ang mamantang lubo ko
1: eh piyo eh kanang mong daluhuli sa papi ang uso ng mati kasingod lalisun diri
0: oo eh kano
2: kada ita kanan kaya nun pagaruhan manigup isribat akta panamangan manigup montok kalidasan 2024 akta 852 manigup id kaya nun dilo milad antakon danda bawas akawas 5,000 ringgit.

Sinding darang oditino di man tadi Nali Sayutakin natagakan. Marang awati sa pakaugo sinding pagulo darang awiti sandukot ya. Kinaw takaw sinding man tadi JD Bading, Raitan dat sinding montok di karate nga pagulo darang aw sinding dilam kinong hapati.

pasiyon au kapagido mantad ko li kakanan toy ko iti kamayan dat ko ngangay tawan. Amiti nagirasam. Maida au kapagawit at kaligaganan, sera rumasam, mambasa doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafian. Ya Allah, para sama noh it kapanahak kasanangan kumadahay.

0: boy. Nakura tu orulan to mo ko pupuhi box sa kayon.
1: Kano gilisa. No malata raw raw no tilisa.
0: Kumaso pa ko bang mga nunumbur. O gumu na pandatulun nga. Alay do ko na magandad. Alay ka wago ko uli.
1: Aw, iba mo giduit. Walay pong batan na dilisa.
0: Ay, ho, no bong nga mada ko alay ka uli. O boy.
1: Kano gilisa. O kan ka iba maganak ko tu araw raw. Maganak-ganak ko tu gilisa.
0: Kano gidi yo boy, mano ko awal ka nung numbur ka kunogi.
1: Koy lo ko?
0: No.
1: Aw mo timilad o siyaw kopyo po paybok sa sakayan, Lisa.
0: Koy lo, kuy bo. Siyam na hapon gisom hatus kilometer sa jam. Muntok palunalon id kakadayin to ko, kyo.
1: O siyaw no gyari, Lisa nga. Tumanod. Doko woyon woyon, boy gyari, Lisa.
0: Onam na hapon kilometer sa jam. Kung namalat ti po paybok ti koritano, boy.
1: Is. Kontok na bagi kami sa sarita-sari. Tagi tadamot karikat hilid walay pungbatan, Lisa.
0: Ay, galaw ba tulukuti, o boy?
1: Nakurugya, Lisa. Nung kolobidhan layo, Milo, manontok na dandaon gito, Lisa. Gisam karikat tulo na to seringgit. Hari ato sino pambayar?
0: Okah, pwede ba dia, boy? No, di makakadanda dat onong na hapon kilometer san jam. No, papayibok sa sakayon.
1: Kadapo gito magad, Lisa. Oruhay mo tilo mohing Lisa. Nah,
0: hiti koy talunalun po ng wanan aw mo timilo aw o siyaw o boy.
1: Bato. Mga yuko hiti po ng ibang bato Lisa. Hindi.
0: Kadalihoy signal no o boy.
1: Osoraw ko iba ti Lisa.
0: O doy ka nagidi o boy. O siyaw na ka nagimumutong.
1: O tapo ko piya nga tomodon ko bagay ti Lisa. Siyaw na po. Dapo kong tibay na din.
0: Aray. Nakuratu aw ko mimboros doho. Sumakaya ko na po taxi.
1: Tamadan ko mimboros ka om amo ko na ko tutong. Kaligogon manit ko mo yan dat dot slip disk kadigya. Korong ko na po aralaw nung nga. Ako na ko kodap disang.
0: Ang ako na ko slip disk ilang boy. Micro slip
1: o. Oh, tagya. O mala. O baro lang ako na ka nagiting.
0: Ay, ba. O sanang na ko rekat na po yung walay pungbata na mundarang-darang pataruhay. Nga kadapon doodap dat aw. May mukhang mga wiyajan dila om po. Tingko dat engine ko rita.
1: Ay, kya Lisa. Oh, no, kya Lisa. Tay ko, mayok po pag yung kopya yung aundo. Siya na pa, manda po ko yung swang karita kong pensa niya ako ni Diyawa no, Lisa.
0: Oh, paano gidiyo, boy? O ngayon na, pag yung da kopya, kontok na kopya.
1: Na, karikat ako na tiwalay pong batang Lisa.
0: Na, si po to awali ka sari, oh boy.
1: Na, kiyom, biar lambat asa selamat kagya dia mak diri.
0: Mau no boh pon si kau bata ya boy.
1: Bah, bah mintang-intangan mau nao kia Lisa.
0: Oh.
2: Sondukut. Sondukut. Sondukut.
1: Nupa kagus susuyan, minggu depan talo kadalihway, manikita raw katalo, jam kapadamisa, tunanapan minit na kaswaban.
0: Sondukut.
1: Sondukut.
3: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Duson, Kaningaw FM.

pun sige ko madi ka kalpero ngaw ti kasalimbahan Boros Dusun da tu kaningaw FM kya. Nami karuruhay na da pupusan iti. Harot ang doon hapod minit pati. Sa walihan din na kasalimbahan Boros Murut da jam ko padam duot tangadaw kya.

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai angkiningo ra pagayaman takau monsoy. Into rajam ka opor amro, suku rajam ka talur ra kamayon. Kiningo FM, hebat, sioknya.